0: ngayon, hindi kayo hinagawa.
1: Ako ay sa iyo, mamama sa iyo, ba sa iyo, pa sa iyo, ba sa iyo,
0: ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo,
1: ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba sa iyo, ba s